di pondok ikan si paling ngeseng, ngulas sama bebek isa gini di